Hoshi koang yo kono. Dia tewa tang rambia koang yo. Turun nang dak. Turun nang dak. Den rangku eno.

batu sombong bana dia. Kakama dia. Lain amuo danta. Otodara iko. Udanta pulang ya.

0: Oci ku wang yo kono. Di ate batang rambi aku wang yo. Turun nang dak. Turun nang dak. Den ranggu enang.
1: Ya.
0: Turun.
1: Ya.
0: Cek tu wang makawan jaren kono. Sei dia kabuji ang joden.